Akan bepupini imana hati, akang kan bini imana hati. Hima loi cingdun dagi tek nukoi na jeli gangana, santi gi pau jeli yeli. Nau yog nau kon fa bini imana hati. Hei ima Bharat janma bhumi kurum jeri na cha singa.

Chekla, wahaya sigi wahan to yami. Chekla na tingbi na baka na amat talay tabagum malang baga pundu na at yada maning tam na koy pay pay. Chatning ba may kay da chatli, chaning ba uhay su chari. Mataw asum na ay koy gi wakal asisu maning tammi, tingbi na baka na shulay ti. Malang bahay ba asisu kaya da mga utikraba. Ubati fangde adubu mahak layri haibagi sahum dipiri fawhali. Aigi wakhal manung da layri ba mahak asi malang baga pangkakni. Koi pai pai duna tafam khang da ba mataugum na tattana mabu nigsinghanbi. Masisu punsigi mahaw ama oigidawri ba natra. Mathang da lobirasi aboy ning thaujagi naitom khonjel da masamak na sairengba amadi sairangba isai koina paibi chekla.

0: Dada! Hoda! Kaila ginang bo!
1: Hai ma, mina kau rika si tadra. Kaim daga kumak dini. Si, caasi de lairi. Kaino nang na aman ba dairi ka si putok da na aina kau baga tada makhai lairi misi bo. Kaidau ra mino ba.
2: Matam se, hau ki ba kang hau di. Nong bagi sum sat ki bana yang wajanu. Lamta thagi taraga mangani panba thanil lumit tagi hau ki bayak sang kumai ne loi ki tu na. Sajibu cerau bayi orok tau re na. Aina akang hai wajasing tagi tasin usin hau ba aingon da libi lembu hai kresing do. Aina sum dairi sida isin ki ba. Ada kari kari yauri kira no na yang ambani da.
1: Inhat lining dengan angsa bantu pani, kari kari di teng nazar ba.
2: Yam sangi da. Nai hujukan gi up to date ojere bini kanjari ba mau nah noi naga di taning kata bawa nanti ada.
1: Yare bungo ware. Nanggi mi pakla pakla wangang lay dau saru marui bawa do hairu. Aisyu kangau naba.
2: Aina teng nari sirah. Lining tau da. Atempot sabi chano katpa. Haiti, kumma magi ngamjaba mana masing seng thum thau langja dana na maira mekruk akat chel yauna lining thau da kachara ga
1: a
2: sa thung duna luk ahum sem duna konthong wang mata wai teira ga maira mekruk akat chel yauna kathokpa adagi di kumma magi damak tara luk lel kachai timu phataba laimu phataba yekna iphai changan binu kumja lakyan taijeri kubiyu na khurum ga doriba
1: makadi
2: ato pa mana ne sum ato po ja sing hai biram bada moina libiram bada ne kamai haremi kha
1: kamai haremi no
2: thongan da sak thabagi lai son se sumaina mu hai biram khubak ahum lak khuduna lai hodok tuna pau tak laga kat kat bani hai
1: kamai na hai ge bado
2: aduga wahina iram ma ba tuma ba iram sem ba tu sem ba kumsana kumliklai ahum da sanglo mathen semduna kachari base chabi yo thakpi yo arem apana hanu kokchau hanu lekham khunda ahan ba ahum na phangbi yo kumsi sahi gi tinbu phataba laimu phataba tintai leitai na biram yai phathoi ba punsinum sangba hairang gumna chumna panba lairang gumna sanna chatpa pina biram nacha nasu aikhoina punem jari As, sum lain eru ready, yam kup na leram dong mali dah. Sekarang benda gas ya, ikhoy gi house kimi rol naga di, ngau gada bawa mali. Adu bu masih, kang dapat dia di ko. Hen ane, ikhoy gi akang ahi sing tadi tizen kita dong ni ikhoy na. Tizen beli apa ya di? Ikhoy gi lining licat, amadi ikhoy gi inasit. Nanti ne, nang bu, kay dong ahi yum dah cat laga cerau kogi pot tan biru ke hai na.
1: Kay dong ahi cat lusuh hai no.
2: Aina sung kan benda di na. Sajibu thagi nongu pan bana yorok teringai. Napam chang baya ba apa benda bit amada. Jalani.
1: As, kangja laksa de da. Da, nang se aina mukta tazar di ba wahi wa ta ga pang. Da ngang du na kizai kwa. Chummi khang de, lali khang de.
2: Hei, si de aina ngas aina nongon da hai kratu di. Aina wanda takbiram ba ahal sing du na. Libiram ba wari sing du aina sum isal hau bani. Jairau ba yorok pa si da. Aina sunga si di. Ibani yum pan mina dana yum gima pui itu oir apa ni nene? Kang dah biar tapi matang biar lehai dana. Sumpah ini rambe iwan ikut orang
1: lagi. Kang dia tu, nang ne pido sel kara tu piro. Bazar lagi nia, kari kari no kara lai raga telur telur ini.
2: Hey, madu iya lagi ko?
1: Ii.
2: Matam se matam mau ikram ni. Ayam madu is hagi si bu suap nara benang silakan ko.
1: As, kari hai no duna kang dia dah. Ay koi di. Hai ningang ning bese dong dong ni nung da phuma phuma ga wangang bu doire ai ne ne khoi dou se prok prok prok prok sa ise
2: hau jik ti ma dugi matam natri hai bani ne nang ba
1: hai da wa do mi na wa khalta na ba dong dong hai da
2: yar se yar se nang ne nang apa ma pam ba sing do kadai kadai de gi lau da no do se khar pur ga lai ro so
1: adu di ai phi khari yeng khigi
2: hoi hoi yeng ro yeng

0: Laitar si pungning wakilgi sa niyohum suba tangkak asibuta biram niba kway pumnamakpo taram na okjeri kurumjeri. Karigumbada su pagiyoy na ngang naba mayam na hay naba wafa mamalay. Yumthang naba nungay trabadi inkol yon ge hay rabasu laybi naba layte sitte. Amaromda na amuksu miibu chumna ubu ngamdaba patta na da khanganba miyoy kaya amasu ay koy ganak na layminari tinari loynari. Laitar si pungning wakilgi ngasigi tangkak asida Puduna lakchari, lila macha, charot habungna lais haba. Hauzik lantok chari, lila macha, charot habungna lais haba.
1: Tuma, nanggi larik tu ngak tu waigi. Aigi tu yumda kawrame, kadai.
2: Si.
1: Kairu tuma, sauning nu uida. Nakhoi meyamgi, exam gi important pigena taubani. Nangi layak tu payu, maningi nang naming tu kari ayba, hai suni, nang uira bukai nom tore, layak tu payu. Yang uira lamai mengah dah hangdo, aduga, lamai mengah gi adugi lesson duma pasenah paro, kosel loko, aduga matang dana, se, lamai tara mengah gi lesson do yang u, lamai tara mengah gi lesson do adu masuk pasal lo. Adegi tara mengagi matang da ani hum hangdo o adu tara nipando adu masuk khoc.

Akashwani Imphal ju tele cha angu ta ko re pu ma sho za hanya akai su lai ku bi ju de ni ka le shu re de sho tele hana hin ni da ko lai mai wei shi ni bi khai te yo

nulo kante da me marsina khani kanu kang khuri makhen makhen tam pulo kuma in sabrek lu akas panin fa ta ting jin tong khompu mini chui ke the asai do kabui ro me talam tam pa me me da ko bin lo the talam da ma chun ek lo ba me goi mangai chap de khong

Rajeshit hangshit the kanigala FM the megahertz shaka apakatum poin pangali achu bemtangwi ngarangi hapokli itumna pung taruk minitara kadaina tangda achu wi paokala yarina ngangai the pokra leshat la maron maronaina ngangrum sa achu wi pao mangnarang laga remake up the itumna PC ngakang na kasa kaha phungmi gijilahi ngangrum sa lahi ngai ngwi aina Tochihan, Warchan, Awukuli, Kan Ung Mohon, Atumna, and I the Pokrana, and Amilo Chihomidale.

ga ga thuma sa da ithum na nim shim phi na ka sa ram na ga te da ga ji la hi ng nang rom sa la hi pe wi ai na shon phi ka yu won pim pim yu them la athum na ga na ga ta pokhra na na mi lo cho ho mi da lai

I really to na kamadia sada es rai khan nagasa ting ting wi lungri gi le shat la hing nang rom sa la hi kam jong we na chingri pem jackson ling chan pila paimila athom nang nangai da pokra ne nami lo jho mi de le

kana wasada itumna daina ke ke e ungsek nagasa imirin bikrajan gajila hegnangrumsa lahi imphal dulalendweina yermi khinrin philazan solan khanyo atumna nganai da pokrane nganami lochu homidale.

mudo like the kang jing kubak ani lona raga na ipali bungo haidana hangali kari no mana hangali di yengona sia kege moirang thangjing hara obagi laikat lakpabu ni pa wo ne piyo he ta sorok ta pom thal than ma khai kere kere ina lakpasibu hongna barani ai pali bungo nasa khurum jari haijari sini amuk ta lakpa yaro ta haibi ko ha sumin hai pari bungo ipal hai ki

Hamnai bene wudum hai bo hongna bara. Nipa na san na ba lambil ama semu hauzi kudakta. Nipi na san na ba lambi ama ga sembiro. Hauzi mag semdra.

0: binay ra pa character sa hindi ay si mamama sa ay mom nuna hindi pa sa yung pay ba nita ang bani gumba ado hoy yam lem na character do portrait or mga so dum phazani ba ado da ay na kitang nila si da komiki area si kitang ozana ira pa matam santoso zo mo pa sa pay ba nupa ma ay gi husband on sa kraba ni na ma gi komik area to bam sa su yao da ba ado da nila si pong ma tung da kona nila si kadai kadai area da ay di babok ta nunga hen ba yae sa kujum ti ba haure ba ado matam do da ay di ay ay ay kita ba siyam train na mo na tole ba ado train na mo tole ma si ta sing na hindi ako ozana iba da yaro pa dialog kano di natte at the area to ado ako na sumain to ra kanda ay character jina mana kitang serasu oiba ada kitang panisu oiba ado maina mo mutorakke ado maina hainara kanda koi hapsi kana trailam tawe hapa kanda ado babong edum pame ai dinu mituda ada di osi yara ni kanta kan adu matung da su nilai umina di ba imana bi pandum na kwa pandum na su sigi dialog sida bema let's go kata ba to ado su ado maina hapta laga di phazani kan ado irak pa mangtina ta but artist akoi di sumangila pa banina sumangila nuksi banina audience mam yang bir banina hindi ozane iram da tara ga so ig area da kadai why da ai ha pa yai habase ko na isane script reading ta ba matam da plus ko na public ta performance pira ba matum da ai mo gi reaction du gi matung ina ko itum khan ga doi ne ba babok he ya hadri ba dum khal lai ta
1: ma ne ko gi di babok se lai mok ne na khan ba babok pen han ba gi ke no ma su lai ba ni na ai ko na matam du da ai ko gi instagram feed ha ga dressing khat ba se dai se dum adu ga ta thok ba dai da bises ke ma yorok ba se da ko si am nu ngai ba ma su oi ki o da su mai na lai ngai se da ai ko ni am nu ngai zari ekoi lengshin river bises so hantak ta ekoi ge theater department ke Manipur University of Culture gi male convocation ta woma tam da gold medal laura ga ekoi Instagram da kai di am usai ki haizaiwa ado ekoi season ka na koi congratulate ta usari ado sumaina sumang lila ado gi film hairo artist amagi gun loin mak pudi yaura ga changba feel oi ga duini ado mak pu changjal laga di khena ba khara lei haino za guru na haibi basu lei ado theater da mu changbi ki bese masi wari su ta
0: hoy seng na hai bada di sumang nila da di ai dum experience lai jari ko but hai di proscenium theater city ko na drama da kai da utara ga su kari no khang de ai di khoi gi manipur gi artist sing se hai di moi ma palam da di hai di moi tong ana tren nam ta we ba dum khoi manipur gi wena di nupi ma sa je ma sakitang phazara di nupa ma sa je ma sakitang phazara di album ma kumba ya ni ha ge ta puthor e ba adu ma sak phazara tu da oina phawr ga ma hi di yau ya hou da ba adu hoi khoi manipur di art na yom ga lai ba lam ni adu na hai da khoi manipur university of culture da hang is a theater department khata na te hai di different category ma ma khai to e ba ai gi iman na bi ama kha ai de abem cha na ma oza bridget ki ma chan nupi ni ne motti ki ma chan nupi ne ba ai di urmila kawe adu ma su oza oi ma pam de adu khoi ka thaina di bangalore da iga tabi na nga matam da ai di mana jagoi tam ba da mai jagoi to group dance ka tau mi na da na ai khoi ne do ma te pa pa adu ma na su just tam sa lo khot sa lo na ba ni hoi ye yes mu like tam sa lo ra ga kalle ba
1: hoi
0: adu tamure tam tari changchaluri balambi da haidi knowledge khat talo ba ha basiti phaidana adu knowledge standards da dum double graduate out to a adu lo ma tungle do master je jungam na ba sibo lila azu li oi ka tarani oi oi tarani oi ka tar oi oi tarani ne to ka da dum e ka da oi oi to no dum ngam na ba dum hon ara ge na tar kan da dum ani changchan gi ba ne adu aina so haijani ye ba ko de tung da hogal ei ba artist sing ha tare hadi Manipur University of Culture na na khoi gi damang ta chaura ba university ma hanga ba ne hadi class 12 ek pass taw ba ka kwa hadi ato pa stream da chat pa do mai na hadi theater gi da wa gi na khun art pa ma ga di ado any land da dum changa kan da hadi dum professor oi gi ra pa bo asa guru ma mo oi di hai sani
1: ma ne hadi academy sian ama oi bi gi gundu ga loina na ai artist ki gundu ga tu na chat pa ma lai re ha ba do ni ning bi se ado ho jit ta so hai bi ki double graduate taw tho e hai da na ado theater da sumai na phang e hai bas di hangzare do mamang da kai kai tambiru ba education gi feel sida
0: mamang da ina class 2 pass tawrakan da ina tamat chacharu ba se bangalore gi garden city college sai ba sida abeshi fashion and apparel design tamzare
1: do de hai ba ab ge hai jala ba ne ado fashion ga sukhara do mari leina ra ka doine makeup sukhara dom chatpi ba male ekhoi nu uzawa da instagram da kai da ado makeup artist oi ba gi nungai ba si so thambi
0: makeup artist eta seng bati hoi akoi na graduation tam pa matam da hoi makeup ki magi syllabus ma cham dia hoi ba but akoi sumang nila na tambiram ba plus hai da koi angarang da jagoi sha ba de hauna koi self makeup se dum tawra lang tra lak pani na practically am ai perform ta we ba ai mit se kuire da kamai in large town ni

ngasi koro nong jada to labi nanai ai hak na nyam gi thogal phangje ba se asoi aral ya

bunga. Pari bunga nung sihida. Ima na lak balam bian si dadi. Singe lerang ama ta sal hau dia do. Tauzing hai rang su amat ta hau ba uram dia ne ima na. Kari hai bagi ne sa jo. Palihem ima. Thangjing ne kan na ba singe lerang. Khajik ta hek se ge lak se. Adu. A. Tala pamian chok thoi ba sigi ma thak ta. Lerang na ning tam ne hek se ru su salu. Hai ram ma ga. Pan thoi bi adu hau nu bi sa ram ba do shwai. Mang hari. Angang na pamian ujau dugi manak ta sang jinduna lai ba hum lak ka le haira ga lai hek pa ka khalak pa du di kaya de maning thi jano ai bung o to nyona ka khalai phaja khre da lai mayam sidi

nongban ngi nakong sakramanu ngasida uosot po hom hom lawbde yopi thab singai kre sakramanu sida thoybi haiba kuloi minglan do ning ning ning ning lawno hutna sanghi babu nongbal leiba ya te phuk hokale aha pathawi taw nang na uje karino mamom langlen ma chai be magi koloi minglen bu leibi singhong chingya chingnung manung da pangpan da palaga he ta chai thab ya brane khangani ngasi a sana kangla da wakat kani leramu ngasi ho pathawi taw ai nang sai de ge sai tha jab du di ma chai be ma thui bi na chadi ye wo moirang de leiba angong gi tuibi do adui taw khangi da na adugi do chai tha jab ni ne pathau hai ta nangi na tuibi ai gi na thui bi o adu di amok ta han sai tha ro jumbar lan bri yeng ni khamba na mu sai tha re

1982 Ogos kitang tara mangada Akas Bani Imphal Haudoki Matamdudagi nga si Fawba Akas Bani Imphal na Manipur ki tungan-tungan ba isay makal singgi Asaw ba pambag amasupi doon na lagli Tungan-tungan ba say hekta Say dada ay ko'y natado na lagli Pinagi say hek Nat isay gisanda Kunung isay gisayda Film isay matamisay gi Sur say saksing Saykal say saktong namag Matam ama natraga amada asayba wakma kabi korzay suba kaya na sayreng lamba say siyem lamba ngaktani asigumba sayreng ba asayba kaya agi sayreol da lantok sabay kwe gitawram ni asayba ki sayreol taminasi ngasigitangkakta asayba waikom gojen mitay